Yosif, Opech pat jan fete. Se jodi a Opech a fete. Mais se bon nan foufoun nan bala. Nou pa wèl men mwen foufoun. Se mwen kwa di nou sa foufoun a regle nan bala. Se te kwan koutan, foufoun a fete. Moun Opech an woyo. Mais se mwen kwa di nou sa foufoun a fè nan bala. Ouè sa? Ouè sa? Meni, meni, meni, meni. Ouè sa? Meni, meni, meni. Gade, gade, gade, gade, gade.